0: Christ gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alai mori Abraham ori je ni mi eyi ka otun eyi ka osi eni baba mo sa lati leyin mi ogo ni fun o Jesu Olorun wo bi awon omo re se dobale wo gbogbo awon omo re bi won se dide awon to nbe nle gbogbo eyin omo Olorun ni Saturday e dide nle e ja jo ki hallelujah e ja jo yin e ja jo dupe lowo e you will just shout that hallelujah eni kan ni melo e ja ka hallelujah meta ati ogo meta. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo, ogo, ogo fun Messiah. On ta se laaro iya to o. Gbogbo eyin omo Olorun mi mo to n woju Oluwa fun. Ba pa ju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara. Isi only communion otola. Olorun ba ngbo yo sise lara re. Eyin te n woju Oluwa fun omo. Isi only communion otola. Eyin te n gba Olorun gbo fun omo bibi, o n gba Olorun gbo fun iwosan, o n gba Olorun gbo fun idagbasoke oja. E wa mo to daju mo mi, in to daju ni pe to ba ni momo, ma so nkan kan sa ti oje asiri ni gbogbo bi te ba tin gbo mi. Adu eyan lowo la si ngba, k'Olorun o fun Olorun alaanu, omo to le ran lowo. E je se bayi, omo meta ni Olorun mo fun eda laye. Omo melo? Eyin mama le leleyi. Gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo l'Olorun fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti Olorun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yoruba lo so be bibeli o so be olorun o so pe osi keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to lo ba fun o lawon omo birin especially awon ito ba fine inu yo mo dun ai mo ya won ti an bi omo birin nu aye e ma mo je won tan yin je o omobirin oja o omobirin wulo gan praise the lord now ninu we exodus chapter 2 e won ti bibeli so ni verse 16 bibeli so wi pe nje alufa midiani o ni omobirin meje o nikan pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni ki won mo se awon won mo ran lowo ti won ba sise re to lo ba sanu e to ba bi omobirin to je omobirin Olorun ba ngbo what man can do woman can do better in tokun le se obirin le se ju be lo so bo ba lomo birin yo to ara won okun kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobe won wa mo criticize se wo mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re leyin obirin wa and I mo kan mo kan o pe eyan ni mo bobe ja to ipo bobe omo elekeji lomo kunrin hallelujah o alawon ti an bi omo okunrin to lo nfun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadun bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni e gba so ti e ba si ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawon ya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amode bi omo alaanu eni kan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti o bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo alaanu le tori e lati Nigeria lati America ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo ri sign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma laanu ta nso yi o le jobin o le jopin ma mo boya ya yi o ti sun wa bi o ma laanu oni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won ri omo laanu won ni mommy e wo ya kan nu awon elere film mo sese ri ni yin mo boya ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi laanu adua kan ti emi oluwa ni ga gba niyan baba adua kan ti emi oluwa ni ga gba ni ejoko emeji gba ohun ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ribi ti omo ti n gba adua ti mo n gba adua lo fun awon eyan te efin so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni only condition o gbe sinu apo ohun won mole bi igba teyan ba won olongo mole ona to gba to fi paya ti ni ha se re nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje n bi o gbogbo yin tan wo mi se wo lo ma laanu nu omo iya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku sin eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni isin amobe o le bo ogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olorun lohun ogbo to ro se se ko je pe gbogbo awon omo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon omo re won ofe mi re latan o se se ko je wipe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di o bo to ba gbadua yi o ri kan ti o jade ani e fi mommy ile e fi mommy ile mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe lai wo pata igba ti o ri to bode bi iwere gbogbo awon ti o fe ba ye ja ho ni won sa ni ko si kankan to du omo to wo ba won bi omo laanu mo be olorun ni pe jo mo kan fun mi lomo laanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbo nkan mama po won mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po ma anu ni e je so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju oni o wi ke die ju o lo bi je pa won iya kan iya ti anje loni o wa justify awon eto ye ko mojuto eto laanu re esu koyin si ko ti o ro maanu re ko ti o na nkan kan si ko ti o le nawo si ete ro bi oni jeyin ete poju si ongan lo si laanu re o oni o lo ti obo yo ni mimi se di je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo gan kan mo fe keyin ya ko fomi je gbadua loni o bi mani o ti bi alaanu bo ki buru buru komo kenu komo ni bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti lekun mo ti o se ni kankan to bewu titi ya yen fi ra re ku e wo mo ta won mo kan yen se ni kete ti wo yaku bayi won hoda fun mo lu ni won hoda fun mo lu ni ki se gbo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like iwasu yawo mi o ti da ju loni o ni eyin mama e bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan dan wo bo yo bi omo laanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye keyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya ti nje obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin nfa ntin be lara won ti to won leru
1: so to ba pade obirin kan mo kanu won olomi je pe to bi n ba ju oloju titi ti ba n bo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obirin teyan bodo mo se ni nbe nbe ah okun ti ba n wicked obirin atubo tan ri o le da o pade obirin o je o so pe o fe mo o pade obirin o wicked bo olomi se wicked to koko lasan lo mo gbogbo awon obirin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e otan en ton ki be ko da iwo lo da ki lasan lobirin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasan ke eko omo lokun esin o ma roju bo baku ori yo tan na le ni imi ti eko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan di mo ko ki se lasan o ti tan oni were ko se so ri to lo dun lo fe un bo ba bi wo le je na di ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete rise ngba mi o ma laanu opo iketa omo to fun o on lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlu ebo gbogbo won won lo joko oma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni fa o oni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan lari te nti o kan fun ni wa nta ani ma mi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e ki do na wo le meje ti soke gbogbo eyin te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi to mo re ba ko ti o be sanu fun won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo emi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yan na meji lo pin si enawo wa ke baba bi o Aisha to ba mo n to n se lo ta wa ni baba mi o

sa nice pepe yo pomo o ni awon service wa ni ola loje ma juwe enikan ni wai ah a fe toro fo mo iran lowo ma laanu ni oro kunu mi o bi mo se ra mu lo die die yi oni ma mu titi omo iran lowo awa la n gbadua fun iran lowo e ja wo eleyi ah gbogbo eyin omo olohun omi yin e mu omi yen pade mi ni ori Facebook ni ati YouTube ko ba adua ago mefa si ago meje adua ago mefa omi wa elekefa ago mefa la fe gba ago mefa awon kan be ninu awon mi ta n gba adua si ta tun se pada a repeat e pada ko to di palu sugbo mi elekefa yi e jo ntori olohun e mu omi elekefa e mu pade mi ni ago mefa ni daji Odekunle Epaphras lori YouTube Odekunle Epaphras lori TikTok emi esi bayan chat ma be nikan chat ati lori Facebook o e jo ntori olohun laaro kutukutu yi gbogbo eyin te fe bi ma laanu nta fi gbadua laaro yi ni e gbogbo eyin omo olohun eyin omo laanu ago meje lawo nu service ni ola lagbara olohun isin meji na ni oje gbogbo eyin youth for Jesus ago meje si ago mesan ago meje si ago mesan Jesus time lagbara eni to ni aye atorun elekeje o bere ni ago mesan won pari si ago mokan labo si mejila second service fun gbogbo awon agbalagba niyan youth for Jesus laarin omodun metala si omo ogbodun 13 to 30 ah number to lapere ni so gbogbo bi te ba tin ni anfani ati gbo mi e mura lati iworodun ni e ti wo moto gbagi elefe sokale ni wema ebere church olorun ojiji ni bi garage yen be na ni o seri ni gbogbo sona church gbogbo sona church si wa patapata the same thing ni o sele and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara olorun to ba di Tuesday on the 18 yen ni pe

0: book 34 43 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o kini kan da mi loju sa o iran lowo re gbere si farahan eye ewuru omo ewo ki la le pe ru omo yi
1: oruko mi ni Mutiat Lawa lati UK egbon mi lo mu mi de inu ijo yi
2: sister Mutia eyin le ti san ba itin da yin mo
1: so mo dupe lowo olohun mo de dupe lowo iya mi tori won wa si UK ngba graduation mi ti mo mu won wa bayin so igba ti akere daddy wa ti fi wale 30 years ago I was 5 years old then
3: lan gbo gugu eyin baba awon omo to omo pe le je eyan won pada abo idi ti omo bi n toju iya nikan esi awon obi to esi awon baba ti n foju won re o
1: so abe bridge wo road ni won tin taja tojo ma n pa won torun ma n pa won sibe
3: yen mo mi yin
1: so ni won wa ko ile kan face me and face you no fi bo wa lasiri cause adugbo ngba yen igba ton ti mo pe a ni baba awon eyan kan ma won kan ma gba wa segbe kan ni pe awon mele won niran awa na wa jo won loju aburo mi egbon mi wa nta mu fe fi asiko yin pe ke ba mi pe won na ko wa ke le sadura fun
3: o ye pe won bi a
1: so aburo mi enu gba ti mo lo aburo mi ti wa ba mi na ajo
3: lohun na
1: be ni o ti bi
3: e ti fa
1: be ni o ti bi mo
3: lohun bayi
1: lele
3: ha awon na wo mi bayi
1: be ni o lele
3: e pele brother yi olohun yo mu yin de ile to teju awon re ti won ra nwo awon na nwo won wo live lowo lowo bayi eyin le nwo ra yin e o
1: remi lekun
3: e ba npe won
1: so awa wo pe
3: sebi sister remi lekun da o ye ma bo sister remi lekun eyin ni SCP number 3
1: to ya ona mu mi denu joy
3: en to mu wa je ni ko dupe lo re pe wo lo monde mo da wa bi
1: so awa wo pe ka temo mi wa lorun tori le ton gbe mo fe kan ma lo na 24/7 ni
3: won fe ki mama won mo lo ina 24/7 ki won mo gbadun ni
1: won ti jiya gan sugbon won strong tori won ri mari won duro ti wa won lore
3: mommy yin o ri mari o to bi odun melo bayen
1: 30 years ago
3: ash
1: pe 30 years
3: odun yi eyin ni sister remi lekun se baby yin re e wo bo na se fine
1: omo arugbo ojo ni
3: omo arugbo ojo ni
1: so awa ko ile kekere kan fun won a fi dupe lowo won pe won se gan to igba ti won sile
3: se mommy yin wa loni bayi
1: won wa bo won wa lojo olorun ojiji sugbon araye give testimony so awa ni pe igba ti won sile yen mi o wa le sugbon tori testimony mo se wa
3: le fi wa lati ilu United Kingdom
1: ori mo ti send there
3: won en be e mo ye testimony so iwo to ja se mo le keyan gbo testimony ki won ti send there ti n gbe nisin won wa wa lati United Kingdom won mo pe ti Olorun ba se o lo renbi ma je mu be ni to dupe e to se oni baje bo ati gba mi open die ni
1: so mo wa fe kan ba mi gbe ile yen si kawon eyan na kan ba mi sadura fun
3: e wa bi amo to jiya